0: kelingan ya syukur ngono. Monggo jane minta simpen ra tau lunga-lunga.
1: Ora tekan batin setiamu.
0: Kanca-kanca kakung sing nyambung, monggo.